0: ukhale heriwa uipa waya libanda yo ena mathabuyela iwara taro sa ishekwa khale 15 horas murowe osara unobre wo conseil municipal wo poma ewampula murowe maone sheshe mansiyene aratiala
1: Eke kai na uriana mite kosahosa na koso 5:54 minuto jokati komu lipela mutu wanosha wina wakati makani pani roko anyere kora thana mosa sabosi isu sezora wan roho uriana jornal na shirika antena nacional maputu vale mite ko yenen roa hutiki heria mu radio ni mo santa vane makua na kwa ni heria oitora sa tamela ka minuto saya muloko mo latuliwa makubele bilete anyo

0: Ege kai muhina mo katwa kani pahi se zora jini roa huria na e jornal na shirika Antena Nacional o Maputo kati komuni pela mutano pentahu ni muniwa. Wawe hawe he, ana mwane yale anisoma vosi isu wahosha. Ai pieto washiyene o shkola. Kala wira va, kiwa hanle to etru. Kiwa to e hanle. Mulaponi mahu ni mpanya ne ani e ora tanna mosa sa vosi su e se zoras nen ro uriani jornal o Maputo mi ta kwen ro tikeria na kwani heria e ora tanna taru sa vosi su sa ta mela ka minuto mloko uriani wa sore re jornal ne bon dia.
1: Ràdio Moçambic, Nampula. Jornal da Manhã.

0: Ora, Tanacharu, sa vosi su ni minut mloko, no malo iria ne jurnal, ya na shiri kantena nasional o Maputo. O te kera mtoko sa hui ya sandrava ne makuwa mu studio marad Musambiki msoraya wampula, e vasi su ya ina mashishe, ya mahi kumatanda mashishe mweru wa juli mwaka wa 2026. Ihali soshe leo muniwa, ihali sa makuwa nivandivanli, nino kumasani, wapentala kani oniwe lila wasorera, e vasi su sintoko yelela buhina mitoko sa huia sandrava ne makwa ni ngumera poro numa 392 metros de onda media ni a frequencia yo di kanela ya 765 siklo kula segundo FM 90.0 ampula ona kala porto 90.3 o angoshi 89.5 o malemo 87.6 o shokasmar 88.5 MHz FM. Mo internet mo kalon te mona muhina ma www.rm.co.mz. Sisa ne ko pare la we mi te ko ya sin ni pia rata muhina wa mapuro tene mo ni punya ne ani muniwa mo ko mala kamite ko sanyo sai vasi su sin to ko yo dola no pentela ni paraka ni Ovara, pohira kanal lelo miwele la Radio Moçambique.
1: Justine.
0: 8 horas e 11 minutos.
2: O Black do sucesso.
0: O Ilha Laui Capelela, o Rina. O Etrusco Rianassa, se calou um panha capina, tamo. Capela ni reta. O Rai Liela Anawane, ni punha nea, o Catiula, o Andriria Vacani. O Cati. Watu kumela sai reta sai pumu akamasi tom suele ke ina muna sanyo ina muna soa kapela aninyu chala we kapela nyungu mbansi mabinyo ranyu wawani owe hakala wewa nirela vuyiku shiha ekazako rotopela wala na so tena mwela we kapela sai kumi anyu Kumia Musianyu or ten.
3: Right.

0: Ikoma sa wampula.
1: Vano va suonyea. Mera aikoma sa wampula no radu sabeke. Anira nea vehiku muloko mweri wa Julio. Eina matanuye la. Ni androwa opakeria yuora charo sa ishekuwa. O salau nobre wa konseli municipal wapoma iwampula.
0: Ikoma sa wampula.
1: Mera la wawahia alamu ilepiha muloko. Ya wonto akhanile tapo herenre ni merala mpakupieria ukatiyo lava akala anamalatuliwa athanani androwoni heria uratawaya wotitimi heria mera yala anamalatuliwa antaralana akhalilanyi orwa wawe hayi.

0: Munira nyu hithele gonapi
1: mukiswami hemulupali yake tu bio kapela pahi usuele sheni hiliwa musiula
2: korero siva
0: nkinole la ni siri sangu mukume ba hi
3: bala ni tu ngarani ba mirabo mio kini mosueli hani mirere lo sintunea
1: eke kai
3: ayo eke kai mirere lo ni olla orera Yohana ubahania
1: ko shukuru pipi roka la wira amara karimu emelela Nino kana na maniwani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayoli nkitimani ya mwili, wawika avahase. Masi ikihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyokwe ya, kinape yoja yokwe yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wira na wira yoja saka sosiva siva. Ntoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yoguma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele uorele la uuyena. Akushe ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ekiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Ikoma sa wampula.
8: Vano va suanyea. Mera aikoma sa wampula no oradu sambeke. Anira nea vehiku muloko mweri wa julio. Eina matanuela ni androwa opacheria warataro sa ishekua. Osalau nobre wa konsenyu municipal wapoma iwampula.
7: Ikoma sa wampula.
8: Mera la wawahia anamuilepiha muloko. Ya wonto akhanle tapo herendre ni merala mpakupieria okatio lava akala ana malatuliwa athanali androwoni heria uradawaya wodi timi heria mera ya la ana malatuliwa antaralana akhalanyi orwa wawe hayinaka ni ipaka tala jizi
9: kunota we katsimpata natsi latanale
8: professor live

0: Mune ranyu itela ibona pe.
1: Mukiswa mhe mulupali yake tu. Biyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Kore receiver.
0: Nkino lela ni siri sa. Mukume ba hi.
3: Bala ni tu. Ngarani ba mirava. Biyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, okay kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkitime ni hamwili wawika avahase masi ikihiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hiyo wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa yo uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashviga.
6: Itanto mo.
5: Mashviga, maisabo, mashviga.
7: Muniwa enamathalo yela mahiku muloko mweri wa Julio wora tharo sa ishekwa okathi wa mera aikwa ha yanethanu aikoma sa wampula yeti sokhalela mera yala sintumihiwa usekretaria wora tsambeki wampulando ni ojera sao 20 tv bamosaro ni ojera sao 20 grafika waihisapo ya imia bili musuruku wa mitikaj Mahiku muloko mweri wa Julio ena mathalo yela ekhumelo iwara tharo sa ishikwa osalau nobre o konseli municipal tonra wona neya mera aikote kote mitako sowepa ni wina bavo wahine erlaya oyeleda wamerala ano khalau arati ntoko jizi
8: kuwakire na to
7: professor lai
8: yeah,

0: saa wohilwa mu interneti matrava anlavuliwa mmawani ailapo ahu yo Msambiki. Wohi ihapari sam provincia iya nisikina mihasingela hu osweliha muhina mokati vakani wanlaka enla nikaliliwe ni Arija Eurozu pamosani Jamal Afonso nipungeni ya umaki nani nopentelani oniwiliana wasorera. Masiva, kimpachero muitana Sanzo Augusto, wira, untapre lihapari San Provincia.
1: Ihapari San Provincia, mutu mmosa uhokwa ni mashiela, mwawe ya sara ya murampa ni kumelenle, wa mutatu wa muro mukanya, wa mporo wa irampa numero 12, mudote wa umulapani, oshito na kala velya. Onihimu ya sara yoku mulana mikukutamili, sapa kindre mirerelo, so pili saa kumo na kala portu, siroka poma kwa mpula. Mkukutayua wa Musa wapakindri isaku samusoro wana mkina kuwapakindri e kontentore vavo wamalendi awevo ni wapata moro mkukuta Musa ni shofirieni ovya mpua wa mkukuta ya pwesi lingweni mshoto na kalavelia Patricio Mbangai yo himia wira ukuye pahe mtu Musa yo wari shofiri wa ekamiyau. Sakata rashtadu awampula Fernando Bemani, oni uheria ni morarelo, miteko savari wa, ni moshotoro mkupure Lionele Machonge, okuinye na mandiela, mwaha wareta, shupita ikulipali awampula Fernando Bemani, walavu lokati, walashiri wa murutu, wa Lionele Machonge, okosemu sipalapo mwampula, wakati, yogo, suliha wira, oneri hai, kare rovara miteko, samunu wiliho, wa muhaku wa mkupure, okuheria kavo, oruhela, makalo orelela, wampandra na mawani. Sakatara shata wampula, wenre, no kwa mshotoro o mkupure, kuruhen lepahe muhalili humusi ni mawe, masiayo, wamapuru mivara mite kwa sana munchene. Masi kwa wanro wiraneya, washito funyaloru, oburunse nyambani, murete wa yari nguawe. Ana mawani ushito wa irati, anu mpreria otukihiriwa, malamulo, anditi miha epatu, ni unu uheria watapuwa, ni munu welo, welapu ahu. Mwani luaya, yasuliha na maruyela, yekumelo oporo, oni wiwaya na mawani, wamporo wa mfani lwa muke, amulaoponi mahu. Mahola ni ukuru ninlo na kodi, oni uhera prunisa wampula, Kazimiru Pedro, osulia wira, ana mawani wa irati, ahimia, sinipave laya wera sivirika njiwe, wakanlia yavo, okumilela ka munu welo, wela buahu. Nukune mosana na teni, ni nkali heri ya projeto ila pertensa shkola, yelo nukuma liliwa, mushitu wa karowa, ni wa mkota, aruti liwa murima, muha wa shimali, omali haka weta mshikola, ni omaka ka mshikola memo, nonruwe lano. Wa karowa, embashadora nukuru ninlo na natini, Ernesto Paulino, ahiwe heri ya wakiviru, miteko sinivariwa, siniriliwa, unu uheriwaka miteko sosoma, waseyo, oteki wa irampa, siniriliwa, oviruwaka ni asomi, ale orakala, lelo wampuheru wa projeto yela, ela pertensi ashkola. Ernesto Paulino, orumili hawira, ekeresha, enlipi heri ya miteko, sosoma, samuke, soe tanyaniwa, wakuta mutu. Nikuru na provincia na piliari wa mpulano na wakana muhalili hu wa musuru kuni piria ekonte mie mosa mitikash unirilaya okalela anamatika atanali mishini trano samulaponi mahu sa piliari situki hiringwe wiraniya ni kunopa chiramuru wa Augusto ni rwa o provincia wa Sofala opama wa Beira wa nikuru nilo mmosa na mushini atana mosa anamatika wa yago araru wa shitiana ni araru ashilopana. Ato kusuli hawe, mahoela nukuninla nino wampula Michael Cesari. Winremuti yola, anivekala mukaliherio, we awereo panya mkutra, marupelo, ni malyelio anamatrika yirapiyene, obeira. Kwense musipalo monapo, urumili hawero no kaliheria wa makalo otene, nukuna sportingu monapo, ni mwela mpantra na mpulensi, mwaka mutano. Uhia sportingu paho monapo, ama huwele munisipiu, arumili hawera, anu kaliheria makuru makinaku ampira, aibaru so otene. Uririha ni oteka malaka ampira, masya. Miteko siya sirimpua, mwaipuro kama sirukiru wariwa, wampura miaka mitanu na mahoele munisipiu ya monapo. Mahoele miteko siya kumi munisipiu wa monapo, Alexandria Jimu, walavulaka umurantre mahoele munisipiu monapo, winre, mutwekelo yola, unipaviliwa unuhiriwa, miteko sampira, waiparo soatene, so monapo. nikuni ngweheri ya malamu luampira mboteko sapropisa mpula yonvaha ndarusho ni hukumu ya mwaka mwosa yukumalihaka ni multa wa msuru kunipiria ikuntu mloko wa mitikash maukumalihake jazuja wa mpula Bejamalbinu wanihima ni wa waruma na matikawe ukuma samukampu kati watiki wawe mpira anampulensi mkwa wanamulo kwe serie B wera ni ya itimingu yuki seria wakampu municipali wangoshi na sonchipotiba wangoshi. Makumali hayowo wakoto lamaniwe penalti matoi mwawe wahimaka wera yare penalti yopatiwa yesa ni hapare samprovinsi tepakisomwa ni sanuja augustu.
0: Wamalia huiria ni hapari san provincia. Vano, mihasa huni mpachari hani hapari ela yori piha murima. Inihimia, opwete ya mutu mmosa mwahawa ihasara yukumelele, enamashishiela, erampa ya mutato amuro mukanya, mutete wa mulapani onakala velia. Janet Hortensio, onosweliha uratene.
2: Mutu mmosa ohokwa enamashisha sumana yela mwahawa sara ya murampani, ikumelele vaponti ya muro mukanya, erampa muloko nipili mukulutu kwa umulapani edistitu yonakada velya wa mpula. Inihimwa ehasara, yokumelana ikamia upili sa kuma unakada velya iruaka wa mpula, emosa ya kunche isa kwa samusoro, ikamia uekinani, ya kunche ekontentore, kona neaka emoseyo, opata moro ni opote ya shofere amkukutayo la opuro yole. Ola mhupi wa sweli huwa ni mshatoro onakala veya Patrice Mpangai. Usweli hewi shofere ola opotenye. Shofere akamia uyarwa utuli wa mkukuta mukina. Nave ola arwa obavinhene mkukutawe. Ni koiwereka wemesha ni kokumulaka mkukuta mukina. Mahole la ola onaopa mashofere otarihelaka ikete lo sotene samurampani ni anetiha ni ntitimiho wo wimi ha ntoko iya inakumelela.
3: O nosso apelo é mesmo de todos nós nos envolvermos na prudência e para aqueles que conduzem.
2: Hiyo, ni umperele atu otene aneti hamikukuta okalaka ne pole okati aneti hamikukuta seya atarihelaka ikete lo sotene so wii kapelela. Banihimwa ya wii ya sara ye la ikumelele opuro umosa warivo nilite ni mkukuta wahonle ahivu kula weta wawe. Nto ola arwa maturi kokumulaka mkukuta wahonle.
3: Ama kova ki ukamiyangu ki ya frente tu otro. Abrando a marcha y aquel que iya atrás acabó chocando con u que estaba frente.
2: Mushatoro edistritu nakala veja Patrice Mpangai uumpira kama shofere wetriha mikukuta nintitimiho wawi onasakihiwa ukumelila ihasara samurampani. Ela ihasara naili ikumelilaka onakala veja mwaka yola wa mitano yopacheria ikumelenle wa mieri mili sivinre ya wakonte atu mulokoni athana mosa opuro yowo okale tuwire ya yota kalaela.
0: Mushirika Janet Hortensio ni hapari ya sweli ha upwete wa shoferi umosa mulatwe hasara mkukuta yiranenge olelo vava irampa ya mutatu wa muro mukanya mutatu wa mulapani odishritu yonakala velia. Ehoni heri wavasi suyela oholo wana mnjene ushkola masome lumalu pale useemi elivru emosa yone leri wa matrava ammawani ni ireluwa ka oheli wa interneti matrava eneala. Rajabu Asani.
4: Asumi mapome wa mpula, asuli hawera matava ale oya reliwa mawani. Ahana yoneliwa kavato, ntopivo, aniwumpereriaya ama holela aguverno, na ale aniweheria mawani. Okala mpua, wola lere kamitaka ya. Mone lola, unikumelela mwahawawoni waka wera nonwa huno. So kala ikalelo sintuna wera sibuvureke. Matava ya lala oya reliwa mawani. Seyo, sinoni wa wera. Ishute rose yeya sananano. So kala otikihera kutuli. Taprusore unisomiha eshikola ekulu pale vapome wampula unirovuma. Nya osomihaka ntava noya reliwa mawani. Nya osomihaka matava oya reliwa mawani.
5: Mika professore o Universidade de Rovuma ona pipi nonampola. Na verdade matari shirini na mararu. Ale ari nshikola nini. Lelo ahava atu andisprezare iluga jihu. Ila pinha lokale problema yoni dificultare. Chitu chotene ni ntentare upanka.
4: Wampanta mkinaku. Na malelere ihabari amtengeso mosa wangani. Vapome wampula Agustinho Miguel. Vamosani Celestina Pedro. ani kuru ni monsa ni taniwa ikale lo sananano asuli hasasa mone lwaya muhino wa matavalu ya riliwa
6: Mio querido Celestina Pedro, que nilan panta ni kuruna na plataforma, ni wala tu la shipa pote ne wi yale le kanaya ya shuti kanaya ele kanle e patwaya.
7: Mi sera na geni tuna gustini Miguel mi kimvara para jornal ngani. E livru yulu pale yo yo rersha, mana ni tonyi herawi yo hapi na tamu wan pula va, bone la vatheling kwa hu, atwanche ne norwa ka ani kompela we ya. Ni labuleke makuwa mushkiritori ni labuleke makuwa wowi ntau elelele tiona na rasha mana atu yulu pala na mati ile enrumeli wa vareva makuwa urumela ka memukanle mumbari wa muteko mashkola no kana le niti no ensino bilingi
4: ana mavani le nwahu vapome wampula isulie saka samone lwaya muhinawa matava oyereliwa ena mashishela voni heriwaya ele vromosa entiti mihira matave neala vapome wampula
0: No shukure la rajabu. Mwi wanano onitani wa witi vala sana, mutukulo mmosa mwara wa sakaratari ashtadu a provinsi ya Jewampula. Okati ola, onivara muteko o washuti haana shikola, okuma amasumelo opacheria mpaka shikola suulu pale, waikalo rata samalielio. Na mao haweha, mwi wanano witi vala sana, Tomoseni Antonio, winre, miteko seya sindalerwa. Sindeli hiruwa murerlo, ornaya, Worweria ni oja sana sammawani, wohia mashkolani, mitaka seya sinila lerwa to mawani ni palestra otepashawene ashitian owe melela mushiripitalis va provincia. Tomoseni Antonio, uhunjeria ahimaka woku palela wira, solia sovira mukafrika samuloja, singwe hirawona ni ananlelo, mwatilwa mihaso wota sea watu wampula.
8: Trabalhamos nas escolas, estamos a falar de tudo que é ensino. Começamos de ensino primário, ensino técnico e ensino superior. É lá em que uma criança com seus 6, 7, 8, 9, 10 anos...
0: Ni vira vira mashkolani ni hima ishkola sotene okuma samasumelo opacheria mpaka. Opuro yole na kwenyahu anamwane amiaka saya mitana mili uloko okelaka iwe. Pia wanikanyahu owele urukumisha mupu ilwaya amalelio. Vano naruwa ishkola samasumelo ananli no kala owa ponyaka ashimwali naona alilikire kamiru kusigina. Ishkola samasumelo malu bali no kala owa ponyaka atu ansuwe la yore ra isheni. Akina ashinene itoko pia yao ni nruwa huna ashuti haka. Enaruwa otoki hapowani soja saya, hata wabipanta mkina wa ashuti haanaya. Ukala wira na kela wona vaa, mkayo lola woli akapahi soja samadoja, pente piha uota watu mawani.
8: Porque nós formos a ver bem a industrialização é dos fatores principais que faz com que a desnutrição esteja numa situação muito elevada nas zonas urbanas, tanto também como nas zonas rurais.
0: Usweli hawira wa provinsi ya Jewampula, mpaka vaa, anamwene oi kwa njiria miaka mitanu samanu elwaya, anihoshi anandelo, ni mulatu yola owota seya wopo belela, wopi iraka yuporsentu mloko mishisheni tanda mosa. Muradi umanyo ni ngumi hiria so kumela sa wampula, mpantra wanenli. Eshe kwa ya ina masheshe, ya mahiku matanda masheshe. O distriti o werati, waswedi huwa atu otike la maito koni mwaya. Yale, ya tiangwe atakali. Abdul Afai.
9: Ama holela aguveru no distriti o werati o provinsi ya wampula, anini hime wira mpaka okati yo lava. Kuwavo mtete, we distriti yele, ampanyanea atu yale, ya tiangwe atakali mtete wa kalaya, Na veyatumake nle, we distritu ya lawe radi. Mushatro distritu, januari uantre. O himia wira, atu yao otene, ya atiangwe atakali mawani mwakalaya, atike lasa mawanyea. Sirikuru, soni heriwa, na atoropa, anwanla omwala sotana ni hamulaponi wa humu, yao na ve okati yolava, anhima wira, mawani utike nle ayamo, anikala wa male levo. Tepi, mitete sa otinepa, Orimutati ola, waharero tepa shawaka meliwa na atakali ya kumihira yuwa wawo wakati uvinre. Januari uantre, olekira mpanta mkina kuwira, male ola unkumelela mawani wa musiala, omitati saakalaya. Onaku sheriha, opahira na miteko osa murwerio ya kalia ya unteria, mitati mwaya.
10: Neste momento, de forma oficial, não temos deslocados. Eles retornaram às suas zonas de origem.
9: O Catio Lava, o Sueli Hawi, Canerna Amuciale, e a Tchangwe Ataka Limoani Makalaya, e ela só tem a Tchangwe Samoani Machanguaya, na Vemoani Makalaya, a Tchigela, o Varasamiteco Sarai Varaka, Tepim de Teo Tinepa, o Harer Nave, o Agamela Shua, Moisanavale. Akala o adoropa aniwehera samawani na kiavoto etu entana ni hao ni entigera oduli.
10: E está funcionando, não temos queixa nesse setor.
9: Mushatro distrito awerati, januário antre, alablaka muhawa maleleo, unkumelela, womutete atamendia atuyale, ya tchangwe iwo wowo, echawalaka e distrito yele, sirikuru, sinkumiheriwa, na adoropa elapu ahu, yale anomola waso tananiha.
0: Ni hakumbe ola sheria Santos Augusto onotika mukwa ola ni hapari ya mpira Santos
1: Sinapati rotiki wa ohi wa lelo vava mishe nitano sa kwati final sampira mwalumu kwenye tika maka mutano ilapo sopira kataru ya shtatu nita Ameriko Mexico ni wa Canada wale wora mulokoso hiyo Fransa ondrikawe Mbabe onrotika ni Maroko shuntika na Madrika Ashirafi Hakimi Radi Musambiku uwi wani masulia mpira pamba wampula asuliha mwani luaya kumelo mamati mfalume musaruni inasu batista
11: Argentina tampe tule ni nona tampe kurzo tene konjuntu nile lurnao eni wana konjuntu ya watra zale tambe makandidato potu roka nyarike mundialola tambe nini mona moto ntikawe kipa yo Faransa kipa yo Faransa ninle no majuka turala arna nini markara wata vincene ntan roka la mundiale okal na surpresa
1: konsonya sho roko shintu
11: nrozwa ni acha wata vincene
1: wala yake la mundial on roka o shintu african
11: wa africa potu kala wiran road li petu wata vincene talvechi wira si equipe muzemu za potu
1: tambe na wira mwala fifa kantu ni ha africa mu shintrene mundial
11: hiyo kinatoka wirani azi kala kaura katamaka sinsomi wa historia za wata vingeni
1: majaroka le ehantisi ho
11: ehantisi kimroka lako
12: mone ekurupu ya maroka arawe aekale wale brazil ali ari portugal ni ekipa ikina hako kasi atuata na aroa na majwale maroko ntao yelo haleliawe hima wira wakano weria ntao kaya farasa pahi poruki wira pa mpape wakala dimbele wakala nuseo lizi ntao ale masina pa majoka toraya mbiri jari mastambe hiyo nono kana twahu narro mela werna hede pepa ba were no kana ni kani varla moteko kia ni varla moteko
1: Melon Rodrick come lo Spagna Belgica come lo nuovo Rio che ne 21 ore schere che Spagna o calon vera ca Belgica colola
12: Spagna ca io e selezione per Marco la che calle 100% sana differentemente con Belgica perché na che laone la Belgica con raca sana in relazione con Spagna spagnola è claro che calle Machuca Turahima gruppo di Mali e gruppo attuale quasi 7 giocatori selezione era ni manca titolare ni manco collezione Barcellona então Kinsuela perché si cagliare o in cala morale o calle problema cala tu
1: è
12: netta sana ma in Spagna caio Spagna
1: io
12: la quella io lo na che laone là per esempio Belgica ma sta men gli le che vorran piriane barriere Mukampu ndi kumela iye sokalle
1: surprise
12: so di geni hantao nina nova Belgica ukana e chance yo vira ma para aproveitare Spagna porque Spagna na kello ha il risultato sawe
1: utukene wera sempatere hiwa utukio hiwa lelo vava misheto sa quarti final sampra mol munkoni va France Rodrika ni Marocos wora mulokoso hiyo 22 horas Vano Melo e Namatanu e Novo Rohiu Rodrika Spanya ni Belgica e Sabadu e Wonso Rohiu Norwega Rodrika ni Inglaterra e Timingu Rataso Shaka Argentina ni Suisa
0: Net hiravava so kumela sa wampula so lelo ena mashishi wa mihaso hi anasasi waneye no himawira mutumo sa ohokwa no malukumela hasara mukukuta o distritu yo na Kalavelia ehoni hiru ena mashishi ena holo wana munjene elibru emosa wo hilwa mu interneti matrava andavuliwa mawani aila pa huyo Msambiki Eshekuwa ela, so kumela iya satukingwe ni okumhirwa ni Arija Eurozu, Jamal Afonso wakikaliheria umaki nani. No shukurela, ni nope ntela nuhananan lelo, ni miteko sa radio Msambiki. Boa tardi.
13: só cumelaça, wampula. Io na Radio Mosambiki, Radio Oniwanyesha elapwa huyote.
1: Kinzira je 21 minutos nukrunla tena korowani. Kwa tantu kula namu sana pata ni makari pere pata mune na mara jina mishishelela. Amweta kampale turufu ikarta. Shitina tavanaka mpaka mwaha. Kwa tantu kumutu kwa ni roku wan ropu muria.

0: ikoma sa wampula.
1: Vano va suonyea. Mera aikoma sawampula no radio sambeke anira ne ya behiku muloko mweri wa julio aina mathanuela ni androwa opakeria warataro sa ishekwa osalau nobre wo conseil municipal wapoma iwampula
0: ikoma sawampula
1: mera la wo wahia ana mwile piha muloko ya wonto akhanile tapo herenre ni merala mpakupieria ukatiyo lava akala ana malatuliwa athanali androwoni heria uradawaya wadi timi heria mera ya la ana malatuliwa antaralana akhalianyi orwa wawe hainaka ni ipaka tala jizi
2: kunota we katimpata nati ilaka nale
1: professor lai

0: Ke lo go thapela ko mama.
1: Ikoma sa wampula.
2: Bano ba sonyea. Mera aikoma sawampula no radu sambeke. Anira na ya behiku muloko mweri wa Julio. E na matanuela ni androwa opakeria warataro sa ishekuwa. Osalau nobre wa konseli municipal wapoma iwampula.
1: Ikoma sawampula.
2: Mera la wawahia ana mwilepiha muloko. Ya wonto akhanile tapo herenre ni merala mpaku pieria ukatiyo lava. Akala ana malatuliwa athanali androwoni heria uratawaya. Wadi timi heria mera ya la. Ana malatuliwa antaralana akhalianyu orwa wawe hainaka ni ipaka. Tala jizi.
3: Kunota we katimpata nati hilata nale.
2: Professor Lai.

0: Boa noite.
1: Boa noite.
0: Nos amar com a Ramula.
1: Que mata com uma conha nino, o mão mal nino.
0: Tá em siwi.
1: Nare, nito o, nito tio ane mo antiki ndani ni hitu de drikin ton siwi nito kahio o. Nito o mana o nito timio.
0: Ah, mwana siwu o.
1: Ayo.
0: Nisina na yego.
1: Ineri wa ntonto ni enyu nogu wili wa mto kinati kelaka felisa artu sekunda.
0: Ah. Owa nigo?
1: Owa ni nonto hini niwa iwa kamacho. Ntono konete yu hii yu olola.
0: Mwato?
1: Ayo.
0: Oro luwa?
1: Ayo.
0: Ula. Vanto hii konete ya?
1: Koneje ai.
0: Masikotongo mokota mutu.
1: Nari hakumbe.
0: Ah, nakale na maa kona bare.
1: Nari hakumbe barai. Soni nkumani wano pahi.
0: Mwatu tatuwa, mwatu mwatu tu.
1: Mto kani tuwende.
0: Mkaya masuwani ya muse kumisa.
1: Aene hakumi.
0: Isalamu na bahani.
1: Isalamu kinaza hapapa ya wanansiwi, kamro ilamba Carlota, ama nili ya jama niti karesha ali, Elena, nite, Carlo. Tokaro ili anna hikamu, tamu harayiwa, zina nandriwa mawonaka, anakala uti na mwaraya. Tokaro ilako istante inumariu, useni umariu. Eko wata ntokeo.
0: Kiyashkurela, ikaso peke matron habare thawo. Boa noite.
2: Boa noite.
0: Nsa mata kwa Ramula.
2: Aurelio Festa, Wanakira.
0: Wanakira, umuhikati ho? Ayaya, Wanakira, kilumi wako, Wanakira, kwa umuhikati va. Ramula, labo hamora. Zotora je 30 minutos. Lako na hunlanto na Islamu, wakati wa uhu anuweriana.

ora ka ne pelo khala ka sana ata ke ha karina mase makhae lo khang ku heriayo ata ke ha la rinale se wira ka sai ramuthono ka thia wa yo phanya.

0: ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. I want to get back to Nagelela. I want to get back to Nagelela. I want to get back to Nagelela. I want to get back to Nagelela. I want to get back to Nagelela. I want to get back to Nagelela. Amiri kana kwela nyuma mwana kamba nora tele la nyuma ya wana wana ni mwana mwana ni mwili kiyo la amiri mwana kami ayi ayi ayi mwana ka e a ome a ome e okunini yona opusu yona a e e e kwa munda marakabo
1: wa wa
0: kinamwe na mi

0: Mayuvro radi Musambike ukati kampa toko ula. Nina apachira umopa na mwaha Faustu Emidi Juwau. Mwenye mucha ula. Nirinehu ukati kampa toko ula. Chuachira umopa na mwaha ila ipuramela. Vaka hiki njina no kanivrika ni hale. Ntuleke unihimachira njina ninyuno.
1: Faustu Emidi Juwau. Nkinkaluku umule.
2: Amoi Faustu, unereke ndavara nteko ninyuva
1: nore. Imara nteko matioka enika ekiti kawun tikinalte alalo shuri alalo wapua ni baba. Ba, kwa la wele ba, na konta wasa ti nuntu ni hakama ljion katiyo la ba. Kina sukuruwe la wele ba, makiliente alo te nana kichuwe. Kula kiliente aka, uke meso kona wondo wele, na wole ni inika ni matioka na kichuwe la wele, tuyo lole ni mwemesi, akitu marani. Kina sukuruwe la, ani maruta aka, kan bija bija chumala, pensukuruwe la kachichamu.
2: Ba, yola ntaku otu mihacho lola nyufa, mwenchenreri ya kani?
1: Kanchenre... 2006 Pansukurela, Kachomo, Elapuote, or Ten, Kinawa, Sukurela, Boten, Okona, one, Puluke, Jehara, Kahan, and Nikanwe, Gahana Mantun, Kangwe, Nunwe, Ladini, Puntumaka, Pumanaka, Untumi Hanini.
2: I never untuma, untumi.
1: Untuma, untumiha. Ya, Pansukurela.
2: Ye, Vaka, Hikinuva, Chopavela, Yola, Teko, Lola, Wonenella, Monenele Chani.
1: Konele lemuera baba epa ohawa wakanwa ukuera tuchukere ketuchuera retu kibaretu ntuko wa mitale na kinkwitiri. Vano, Ulla we hacha wondu kantuma le sakinyu omma nuntuma sen 50 untu miho pa ya dare sen to mera e ola podi unasi kala mande kwe ni ola
2: ari mantio kayoy
1: pantuma ka sen 50 omma nan nuntu miho pa ya dare sen to wa kuren da ka wa pa panya ka kwa dur sen to medikash mbera podi ola na kala ulara wa kala kente ko untuma te sa ku sen to medikash mera Kihopanya midi. Wapanya daka midi pantuma katu midi ide ukontune saku pidi. Opanya midi duzen. Opanya doji duzen. Mwela. Bante kuyoda poti yolo. Pancha kwa himera asihima kanaha ola unanpahie vapoti wono mbada. Ola pante punte kolo ndero simpunsi mpaha koda. Kuninja, kunha waja, kuntataria, pumpahaka. Pinte kuwa yetucha daka.
2: Yeah,
1: kina sukurela mpaka nava.
2: Vamana ya wiranta ko lola nyuva chicha muha himera asunne nyu. Mana wiranta
1: pane nyu. Asihima katanta sipana ka mpaka nava hancho kone da.
2: Yeah.
1: Wero wiranta ko. Kate ni kae yo ke achu da kina ka were na tum ina tum ya putu ni hakan o mana ne were ko mpaha. Bana kina kwa eto la tarau banu ni pera ka la tarau ki meria. Akin kwidiri.
2: Una watia
1: enta watia ko ko tukia ngwe ko hichwa ni acha katho ila po ereda. Ya entau mi muera nganche ni mopole ni kantu ni he enike matu ni haba de naona uko tumato yo kinyentu yo kwadri sentu panya midi opaya yo midi uko tumato yo midi utupaya dosh puli aka ya namore la muna to kuteri ya bun hera kan ter bun wala kum nun tu miha puli aka mala ni ha wi soba soba kiura nte ko ramun kina sukure ramun
2: ba ko reke munna nte ko lola ngokhanyira ithata piricha ya kera
1: Etatabira kinapa ya soka da were panteko da ka huma na ni ha were ki mana ni ha ki marota were we suba suba cha marota mpiro ti nteko de ko kituna de puhiya ka so mitanu na ki chibe do hokore do mana ni ho hokoro sera
2: mana were ma ho mana ni ha marota mpiro ti
1: mpiro ti were
2: ko meni puro ni mo
1: ki ko meni puro ni mo
2: weta cha ki himumule
1: himumule de puhi tuna kana puya yo mi pera ka pa kinapa cho hiya to ku pa pa cha da ku hiya wanu mitanu na ki chibe do thwera na pansukurula katuma muna.
2: Vale reke muna yola nchuru kuhopa chiro lola nyu wa mwira na koso lola. Mwapka hili chane, mwano veke la, mwano wasimia, mwano vahia, kapa toko chane.
1: Akako pade, kamira na koso yodo toko chichare tu. Apamira aka, akako pade, nesiani, wachimia mena, okopa maruta mena, suka mwira chichare tu, mana ni hawerepa. Unatepa mungu mapahi. Ntako nenda kabari pa mana ni hake tata bire pupanya ga min siru kwa kwa punya dia ko panja ka wa mira na ko so ko mpaka na baki na sukuru na tinja na ki sukuru were pa hiwa ne ki maruta me hikan no kan no kada sana pan sukuru da ka munna
2: Yeah. Wankwahani nuwana isafari kavi marota rose dadi momo.
1: Ne huku ni mocha kinawa na katuna kabada kakarana kansiru kumamu inti kinawa na saa kupiri chumati yoka ni maa nika podu kada yuduzenti yotarazentu manana hawera kihigwe wohi nika. Pansukuru akachichamu. Saa kupiri taruche se. So he can answer the quack, he can make in Marota. No, he can make a parapari mire who can make a culeora, Pansanke, Nimukuna carpenpa. Not a penpa, Nana, while a catego, Ramu, Icaro, Poduka, Ukeda Caro, Pakrihan Caro, and Puanak. Yago Calamaro da Menti,
2: Yago Calamenti,
1: Mentia, Pansukura, Catumamun.
2: Bamana Ramanaka, Mantioca, Mawanaki Nika, Wavila Vava. No, no,
1: Gina Balachi to then. Kina mala chitu chotene, kikomu kinawechi hatiko chicharecho, pumalaka chitu chotene, luu, miunuru wa wani ocho, chero wasedo wa yuko weha weha maruta makwawe, puwa anaka wasedo waya. Sababu kataka wero fura mwengu kumwana ni huku ni mchanenu. Weha weha cheredo wa, weha weha cheredo wa, sedo wa yuko wana to. Pumala niha kutumiho, tumiho kumadihaka, nuru atuko wana niho weha weha. Pankada ya kambani ya ni huku ni mchanenu menji.
2: Mena.
1: Ankala bakani bakani.
2: Ankala bakani bakani.
1: Bakani bakani ya.
2: Iye. Muna kadima chirikani nyuba nchuruku nopkanya nyoyo. Nenu kumane ni 35 mpakele lewa. Numparaka nteko lomwira nakoso. Eria, neri ya kisi ya nesuruku nyuba mkwane kawali?
1: Suruku yo, kinchuwele tingita wala. Usapapu mnaani ino mahuku alaba hande, chihande chitu cho nyanka. Wanu chihadaka chitu cho nyanka. So mikindete la parasinku yope dumpa hekalu tupahi na asanaka. Manana huera asanaka de hisopereri. Nimibana ki sopereri, namara ki sopereri o kaldi. Kiretera ke kaldu ka baha. Kiretera ke makura ka baha. Nimimu ke jonera ka vera, la makura na na te pava era, utumu singu singu pantuma ka meyadi tripura para, la kamara ka pava, haka pudiak. Pensu kuruda ka jomo.
2: Itumelake
1: hopa, jumana pudiaka minasa na ka namara ka, na puke deka, puki jivediaka ni mi.
2: Hopa to want to lia.
1: To want to lia, you are.
2: Uiri hacho nupa ya ni
1: mua. Nupa ya ni miwa chaya yo, mena. Mena. Pensu kuruda ka muna.
2: Muna kani hima cherekene, area nyuva utomu ira nakoso. Akina kwa nera, wamureka vale nakoso. Inakoso, yo nakoso nupa nkau lolo uhindie ke pusa pusa nko upata. Ikweli yeyo.
1: Kena kada kwedi atana mota wenu mpotu wiri ri hacho unari wa pwaliwa puha wakanda tu unatumi hacha untumi hetomati ununtumi hamorokodo untumi hamakura uhidebane nikuchi uhihabure nikuchi uhihabure morokodo udiaka wapiaka wonkodya ni nenda nipuro nana mipi hintuna aka nikina akumi hansuruku oroko tumabade ofulani bado kotokoro Kinakada yeyo. Ni wono pataka mpati mwaleni lukutina opati ha.
2: Kuna kada uwewe uliawa.
1: Kuna kada uliawa we. Muni mbara niteko hama. Poro sore hama. Pungsu niyari wa mbara niteko supake laka misiru kuchinchi. Chuhudu pala sanene. Masi alakumi haya na misiru kwa ya urutu sanene. Putu magihopa buheda kanguzulatori. Malani hawele mumule mahukuma tanu. Esumala pili. Ehina tumehopa. Tira bimalani hawele mumule. Pimara niba ni mnera kawera mkala wota. Wono pataka mwano nduku tino opatia.
2: Kuna kala wira latu olia.
1: Kuna kala latu olia.
2: Vanyu ufu lakani tala toko chinete, chinete kache nyumumo. Na kumihaka sinku metikaji, deshi metikaji tumele mandazu kura.
1: Kinkumiha 50 tuma nrama wo 50 pudiaka. Ni huku na hukichi veda pachia, hukitu meda mandazi puku mihaka vinti, putuma ka mandazi ayo ni ipa wa ayo puburedaka, puburaka, puburaka.
2: Pitu na tunaka.
1: Kuntha bala kirina nsiru kuopero kothuma ndama kinayo nyula. Balu kanyula kabare panyula aka kinanyundene kimadiha kao. Itade hukibuda baba pankumi haka 50 ele kothuma ndama we pudiaka. Puwa anaka pudiaka miibali pubahiaka pudiaka. Kuntha nsiru kuo marota kwa madiha nsiru kuo kihasi hana wa odioyo.
2: Hali kela hochole wira ula kina
1: tumela. Ola kina tumela ola kina adeda. Ndrama. Pansu kuruedaka.
2: Vana ntoli laka mwananko unkura mwane nene?
1: Sane. Kunta waka. Kawo mwabela. Onto ndonku urapu awaka kawo mwabela.
0: Amu ifaustu. Nera nkantuenu ntelelehe vakani mwahola. Na chiraka hwira ni kumhere ila ichipuela.

0: Nici po kampa toko na mokakata jazz ni manlehu vriana, ni natruela umopa na mwaha mwenye nirnehu ukatiula Faustu Emidio João.
1: Vaka hiki ninte kwa yonola, umu irana kusotu mihacho lola, mwatekele nupa, mwopanyi pasi kere, mwotume jile renyo, kampa toko chane.
2: Mena akinatekele nupa maana, numpotu woto otaja.
1: Yeah.
2: Ah, ni akinakeda, ninto kora kunakedia, Niyo dante koda kunkada wera are nimare da para wera jani nimare do hawa won kanna keda kanimara niteko ha won tu hin tuela jope da wera wanu hana wa pre dar gi niteko jope da wera wo hinjeni on pa ke skaru wa wa ke mara e karti ore pe da bare kunu un ta do wo wi ba wo wera wera o te kede nu pa anone en hoya ayo anata kan ha jere tun yo ne min du kuno kitara wa
1: utra ne to ko chani
2: Answer kukerana utara wa weba upanyaka uri neda upanyaka uri neda takitara wa dia wenduku ah no kitara wa upanya no kiri neda upanya no kiri neda wanona kawera ba ah ke hanje boro ho doba no kitawa ah
1: so yulu pale ni yankane uchoye bachaka chino tano wa puane
2: kachin kitwa
1: manaka iparatu matisi mikori hana nyo chota
2: kankitwa kachin kitwa
1: natuma
2: natuma
1: Uwara nopele nyotene.
2: Kina atuma. Purikeche piku jindiaka. Pansi kuredaka muna.
1: Yeah. Muna, ineria nakoso uopa vila ulipa venchi chinene. Weyufa, uhikaleke. Omwe tihacha mapuru menchi. Mana yora umungu marike nipuru ni mocha. Nasunyuba na amwe takana. Ere ikweli yeyo.
2: Onipuru ni mocha odona arera. Purikesani kumha wacha chinene. Ninakoso woko mani ya nipuru ni mocha. Kumha wacha chinene purikesani. Untumi hanipuro ni mocha pon kumana kane hanipuro ni mocha no wan kumana kabade nsiru kurebedo na wana wankede daya wanduwa ya. Ni maruta da na wana rungwa. Ya rungwa kababade wana wero penyaka nsiru ku umbonone wanyaka maruta makwawe ya wanyaka maruta makwawe unawopola topu njendi hakababade budumede. An maruta anere roha anere roka hod. Wanuwe chihiyo lodo untumi haparadish pasa rumadihe orowani. We waru padhikwani melo asakari we hawe hachiko wane kitumakwawe.
1: Untumi hawa
2: Untumi huruwa wahiperesu bade. Educar ya po himasewa apelo himasinkwento apelo himaduzento kuntumiha. Untumiha marani hawero kimadihe maedo kamane tunkwa. Pari ya wera untumiha wakubiacha. Aya wongkumana nipuro ni mochachoba kawakala nitapa udi. Konto na chule wera lukuri na halukuma. Nnu wanghada kupanya ilano. Ilano wanghada kuwane tumati kipanya ki lukuru aya. Wanghada kumpanya morokole lukuru aya. Wanghada kupanya mapera lukuru aya. Wanghada kupanya na kuwa rengitu ilangwe lukuru aya. Unaro holo. So bado kumuyi tuchiweta ni ya kumpanyi lukuru ni kundro holo. So mana ni hawa odi ya. Aye.
1: Vana upuwela kawani huku ni umuaka kani hanakoso lola ni nako songkwawe.
2: Kina kupadi kina maka kani hapurike unkada uiwanana. Na miu kichibeda purani wede mipira ka weu uchibeda bade ni miba ni kichibeda ka kina kada yetu. Konta wotene ni mpo waka kana. Wenu uchibeda ni minu kichibeda. Na apure tarikumana ni hawa erepa. Na kakane ke uwade kuhodo ni mikade kuwani pinkala dunia da na wazi darania na kunhirania beka wewe no chibende tu wera ga pa kino sanka ma munna ka kri cho cho chamba ka cho wo wo mazi darikin kwa rina ne hirina ni wo hirina ni we ni yena ni hirina una mazi dari
1: hiriaya
2: pimana
1: van na upola ko mudare na gosulola muhiya utumhacha nika ni mantro ka utumhechi kwawe na upola ka aula I son
2: kina upola munna sane kina upola ba maroto mpiro tharade tin kichibe dayo ka karanan sir kwa kichibe rake manani heke marota kwawe kadam date mana haba mpurare ki mpura ku kadam date ni pura ku sapato ni maju ho na ju kada nin sir ku hipanya majere ke kana apanya ka halu mutare ki marota puke da ke dinye kwawe Ah, mana nih awer kimba kimba tarik nak kosoyo, kinghe dek nak kosong kuat. Ah, nak kicu dek kimba tarik muna sah nene nak kosoy. Ah, mungkin dalam kuat. Ah,
1: wone la vakina.
2: Wone la vakina.
1: Wone la mana nama kuat.
2: Mana nama kuat.
1: Toko wira rehab lukro umena.
2: Ah umena.
1: Kawat lukro umete la umena.
2: Ah umena. Kucu wira kami hada kupata. Ah, pariah.
1: Ya muna ni hinaya uliala na puku hani toka kamba tokocho nyenya inika nyenya ni mana kolola nukupala mata ni winyo
2: kinantuma
1: nantuma
2: ay kinantuma ni mipuwa kakweru kunusa pae pansi kurweda kachuma
1: api mpankesa nchujamo
2: mpankesa
1: miaka chote
2: miaka chote
1: opachero ntuma tuma cha
2: pura kukomari hira wakodo ay wole mada mada umakuli ya wele mpumumwa nchilaka bakani pumumwa anakano pumumwa na nihaka nye pule bedacha kisapau ni pera e woreo ko siro hot ah ka kala wera kin pankalenan piroti ko siro hot ah mana yodo yodo de pineta na wode wonan piroti yodo de popa chako hia ba ba de ba de ba no de peta na ka mana ni hutawa tawa cha pare ai ah
1: kahe ke mona nulo mona mali hera ho pabelo akurumecha arwani a impabelo mwira na koso yung komale pahi pahi angwe herera paso thurumela jinupa cha nene wila kavale
2: ya ya yo akin mala wa ma di ha chama na purke sane an kada kukulan tuni ron hawe
1: wa ba han hupi pase
2: ah wawe ha pahi wa sanga pahi warna an kona kampo ere ginaye ba jabani bringadera bando an kona ki hinja ka an kona ki daka ni kuji an kona ki daka ma kurakula ni huku ayena ipuma ki daka wawe ha wan kuma da ya ba ya puki sanga an ni wa era wanya wa ki ba kuriyan ma kuradu wa ki ba wadan kuci ari kada wora nin ki he ji chamo fila marin da ka ron hawe ke da mi ni ron hawe ni yo tinyin da marinde da kin kudiri win ya kin kudiri san kanu kona ke raka wera ka wadu win jira nin pa nin a kin kudiri an kudiri hada na kudiri bote hade na ko swayo hadi o man ne hada kin kudiri ka ta ki hadi ni ka kin diwa wala wan ko won ko ma pa hu makila wi wa hacho asana da bada na munda an era tera ka wera pa pa ne kamare programa yo pe da wera inyo de yo pe da pe da wan da kin non antako wo pe do bara yo pinta kwa ka yo ti ba hada na piyo non può do cota io non può do disperazare non può non può ode che baba wa hadana pia un fanye tu him fanye tu yo po ba hadana pia o su prore baba non può do come che la un come pahi kunanta ko ku bahiente ko bara kumbara kuna bahiente ko prosore kuna bara hiente ko e pulinsia quando wo ko ma che la un come wa puade ona wi tu ka chera banna ni puro nanna ba mara ma che la ka cho usanke tomati yele tomati yele indwa de
1: Asan
2: Usankana na matumelo.
1: Matumelo.
2: E kaadi nkala seji mitikaji. Usankana matumelo. Kwanu wabira raka. Mwoku mwoku mapahi wohi barantiku. Wala pena wiro hele la chenja pimida kuchi hanle.
1: Aye.
2: Wala pena ni bari chenja. Pan sukuru laka.
1: Aye.
2: Aye. Kena sukuru muna.
1: Aye.
2: Aye. Kwa sukuru.
0: Nemolu mokampa tokwala. Hini hopia umuisha woku mihira ipurirama. Nteko wakalera sana ngaku uomawani. Ilelo nari imawani yo kumumule. Idistritu yosuri iprovincia yo Kapdelgado. Idistritu yosuri inopanka muinano mono uchulu. Ni idistritu yonkwape ni yontipwehi mono uelopwana. Ni idistritu yonamunu mono uohito. Ni idistritu yo irati ni memba iprovincia yonampula. Mono wetiana ni distritu yonkufi. E distritu yosuri inokalia na atu opo ha ilufu emya pili nuwa kumi na saba nuwa emya chese otama nene na saba kampa chihimachaya ntito nuwa likelia atu numuaka wa elfu pili nuwa miaka saba. E distritu irina iparasa tanu na achaka shuri vila, shuri velu, katapwa unamoche lia ni okua. Ibrama manana okalihera ngaku umuwani ya tenka chie ni ukumihera nimi Duarte Liasi. Asante mpaka Ibrama ikwamwe.
3: Mteko wokalihera sana ngaku umuwani.